dagang laharam niya. Nung naukukan no mo, say huyo sumnay ituruso kanimo mo. Murayo, lain ni na ranong na mo lang, o da, manay ta ranong mairang mo.